0: ene de wo so ye mi show papa bi
1: na me de to sa mi short sexy dress no aha na me se samiti na me ye mi nails no so come
0: oh no no
1: me fa uba me ka do some small 1-2-1-2 rounds bi ansa me dwini ho
0: na we tria
1: eh na nanso he for order so Chinese
0: ene wine papa bi
1: ene de mi ndi sa check no
2: anita
1: na sa ni mi a wani hwe tv bi no e wo so se sa
0: no to prepared
1: na mi timi chili esimu na no go fit sweat like that see fine girl
3: hey anita
0: Jesus
3: baby I want you to